ngale ba dugur ba ngayo go dugur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yara karangara nora ngale go astanga pejago kolela kandola jena kandola dugur ba dolgo yengago dugur ba pana yaral